Nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya rin

Kaputang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.